0: Eventuellement, nous appelons que central is that regional council. Quand le nouveau can council table no other terre. And you apply the a chaman chol belo lu ke in jalban le full time mun ten die kun dien lu yen u jal un ke jal weekend al yom sit ku ya yom lat yan ban lo nen yom talata ye yon jog ko nin kin ro lu dil se ul lato kon sket batok sal day afternoon na sit tuk tang akol ten yom sit ene allo ba ko la gollon de ri balu tin yo ba jok an jok sa arba sang wante yal ba tok sa tiar ko tok ko na ben ben yumalat an ba lu ba gol sa gar an gol sa sa saro e tan akol yal tok sa tiar ko tok ko el te tian lu den ga ga bu ko jwa ya arete lulu tan yin che jam dun tem ko aye kubao kang ben do kena mat kam tuen in chin lo tin tan kana kubaya ran che nyuj pin ku kujal ting inga ken ka chakang ting kam tuen ngi ti ran che rel ge dri kujal ben lo tan
1: tong kwen ki je ting war chen na lung ukuma centeling u chol centek nan centeling wi yelo gi yu ken tin ne ko jala pam chol Melbourne tin centeling kin kong ti in ngoche lu ngar lu ba o warga ke bay tin ke king loy en ko kung kun pa le loy will met the luka am kang yam pai ka dia kang ma bin ko lo enteling ko arten ben ko ke re ko ba ko la ko bar sentel ko enteling elo gather enting pa moy will pran wi loy ku jal en ken ni tan ko job network pa jun ko wi loy loy a ja toy den ke yel ga le ga in bu ko ni ka jwa kwa ko wi bin loy la yok bu ko ni kayen wanta ran chi an chi bingu children ko jala akran politika ka chan lo go ko le kala de kin lo de ka yin tuben ko nyen ko bu ko nyen bu ko jala bina chap wala na amba ko nyen jala wa cha ko nyen pa kapak wala kan pat ko wi ko bu ko nyen ko jala ka na nyot je gloy lo won na cha wan lu gelem tin ba lu blue apply kala ba lu apply tin lo lo ay ka to jen ka kay ka cha ko nyen den territory pire ko lo politika chi nyen je pa nen in che chu go table the links and the link hin loj koñ be sora ajaban ku koñ zaman tin kurbat ko gwa loj gwa ban yok ku jaltan ke kale ke bin koñ bi moy je kin chap ko le ke bin koñ dal na urak bebe ka bebe ko le ke bin koñ ko sa le ko kun ba pyo chena bi ka to bin deni ku jog loj aga ke de re ke gro ya mara amen men ranun luy ba amune bizi to ma tong di tamen luy ko ko jara in lek ay lek ay yok ay in le jon sam judi er mi loj gwa yok nin ga lo ki bay tane ken kergena ya chakwa ban yok e kren ban ay ba ben lo ay che yul e wa yok kawal ame le ben min kar dak ba ko yok do lo e lo ba ga to a good ma bin lo bu yi ko ba yal yok nya ga le ba jokwa dai lo e pa e lo den support wo ka yok lo security ka yok jel kan jalo ko jal jalo ko ken aka che de twen wa po jan ben ken pen ba ko ri kan na chi tong be che ben che ben na che gendi te da pay pire ga cholo po ka kan na chi lo ko ril be yiri la pay ni ne ko kon dalun bin loy la yok ke le ko bin ko be loy la yok wa to ni ni yok ni optin ka ko ni bi ko ke in aka ga che de wa po jan ben ta na ya ka man te bin asa kan te bin ken tun bi man in ten de bi yiri la ma atla na etoon tebene luitin ko loylo ko kaja ma te luirane kar kanelen wo ketene ijar autone bayone eriyo bi ko jiri bi dana sakantin ayriyo bi wi jwa kata pojin ben ken bro ko loy ke libi jora ma ke patten tumun chen no te sentling lib like ko kin ko loy ko lo ga chop ndenin ko gaman ko kwan community reten sa sudanese community to alice spring akoy pa yakama akoy kwan ya na ko gin bi nyot kreej ben mun war chen ben tan ko jwa pa ya chan nyot ngulur bay tane ay cha bir na nyut kulur ten ku winde ten ku be pir balaj ni kere balaj med ko ni be chit ke ay do tole yogi ni milin bili hak ko ni ga kri ben po li bay tane en kin chiro lo wa kwa nyam ga
2: SBS dinka atone mabale ku ni internet ku radio
3: chukik ben lor SBS tongyang eno kwa dud male kapir jalo kumwad jal iriel rin kajwajwen ki kijal bente nago atong wan lorot ba long Middle East kujala kuwen chien kang chala jwakrut kinkene ekwaj banga da tek tekwen ekwaj tagi pial nomi talong raan yotoka ya kinkene in

0: buok jal ben jam tene ya ku jal ben tongo ye del yin dak le ku biran be pial niam de bu bio ye bu mung nom ka men chi kang jal lo kerl kia tan kwaran ben ben ku jala ka kogun chi jal merten wet ken we chat ke gen ka ekwon kijin chala pole talang ka tan we lwen ke chi wi to chi ko a kun nom bion blu chi ke wi to chi nyo lonada tan ko yon ke chi ke thi ka chi tan a kwen 46% ko ke chi ke thi chi lu lonada ko nen chi ke jal nye ja pe a we ku ken we ke na ekwon chi ka chala pek po we ren chi ni chala pole ku ken ken lan ke ra tek tek nom man ra ne to ne la twenten kujala ka jwa jon lo ka jal ka dal ban ban ten ken wewe ton kawen en to ka chiglu la pe teran chidin elan kujal ting ke ton kawen en chi ko chida ka jal wel ke kone ka ting ku wich bu ka dal to ten ke ku wich ku bata ke ka ting ka da elan
1: bala kwar ku ku dal du no ko pi we ya ka mo we ya ka lo res bia swang jam ni pa le ya ku pi pi da wo jam da ni wo jam ka pi da ko e monjen yen aya tingale be chukata chike yen ni je de piu chan yen mana kuj le num to no ku yen ki akin ko ka na lo ka lanyan tonga win chira lo tong lo rot middle east yen ka mana ngot ke chat ken ka mi middle east ken america ka mi iran ken america yen ka mana ngot ke chat ka ken ko e ko ju yen ka to ran ka tong ku la ran ken kon to tu tong ku ka man kra chi adang ye loy bu pio jet kulon loy ro ti a chir ka me tia ka chi ne be nang ma ind rin ma nya won dan nen ka ju won ti ko de ping ping wa ni en long a won pi rich pi ra won ko u je la ka won ko o mi ta won ko o chu ku je la ka ju won ti ko o cha a chen ka ko de ra ka nga lo ka lo nyam chan ti loy ro ti ka nga chi ko tem chi ma ne jan pin na ma chi loy lu ra jan pin na ma te ke tan by long Iran will be better by long Iran. I chee coca America in a car. A chinica, kunacha, caven, kakamachi better talk a chata pit. So can make a yam what in a long a wind? Be peer bloody, twing a ten ku queer quite luade, a be loy pioda.
0: In canache a pial, tishitoan and nijenten in Ireland, ku luelwen and chee and luelage man, kubran, pogiat. Aye bu po pegway where one in chikang jala curly kia cock jala merutan kikachi cockogun kaleuk bran kik loishman iran dead in ting tagda na chikang jar yel kia kang wen be in num chang ben awar where one be in a mut kakok when a kik yam chiman ding meow chiman koi kogun la wal raji biki yam lona daka biki droop gok a kaleuk bikai kun tinada
1: yen a chin kuliba maraka kui kakun libu koku bella chapiat yen kitwen ben tichen mental health tichen kerr ben ya pir ran kenu maran ka e bukur ye ke di loy ba pio jet wala ba pio nang din pio wala bara pal wei wala baka ku baka chele be le loy yan yen eting e di ra re tin pio la pa o ka ye ka cham ku mar ka tin ya dang ka je pir je ku loy bi ke pir do loy pi du ne yen to yin tin so yen apiat chan be mental health du blow pin wala bu nom du ichen ka jua won lu yi ne kay kay kata yi te kay kata kay yen ine kitwe ne ka lo ine baratin godu ba ni ka na lu ra yin a ya wer godu ba tin dat anan gi ci gol bro lu yi ne ka lo ra ta ci je pin wala ci yen ba ya ta yi jare be ya tin en taminum ku bata yi kene ke ci ben rana ben ku ka ci ben pinno ma ben ene ga kutwe ba kona tong u bin pio lum ku bay pio dotin ata kene a ce yini to kin ci yo rana ben pinno a bi rana ben abla to ngiya so ine ba ko ko wi lui ki de rana win kene pio pal bi kene be ti amare ti so kutwe nge ba tin ba godu ba tin na ye yo ka ci ka kor bi dol pinyare ku ka yini na je pio ku ka kadan kayin le ba nan ka juya wanda ba ka loye ka wanda biki kwany din ka rokwany to le yen ni le ba alu exercise ba ri ada ba alu na bala cha ba ino ba gear ba ko che cha meri wo ina kay cho be ay ni ba reer wona met ku ta ne bin mana nan ka nuane en to na ning no met ku yin ba ya jam ka ne ke bu ki do no ma ma duar ki no ina kay cho be ki man ne to en cha na le le in le ba ki o kwa ku dai ko ay won tia ka ni yin yela koy kar ken him ku ja koy won tia ken him ben jiran ku kurana ben to tane long du so na chai pio kweria e ka le biwar no macha ne chawo ye che yin to kin chi ke ne chi chi in ke cho be aden na e we da te yi e yi luere ku ke yin pio ye da pio ki chir news ba ka ya we le no no pin cha ne na a chin to lo ko were rat a lo ko jara jo a mi kla jara ko jara ko jwa ke so na en ke ja re ku ba ya we ke en ke ke ja e ra ja chir yin bra ja lo we ke ra ja du pin yin ke ke ne ale ba je pe wale bijwa ko le balo ye ba bali mito wo ide wale ping de da woni ni da e television en ka e ja be e television ke jala ka jara so na era na won chi ki pe o je da re wale yi dir ko lo rot pin no ka do ne wo yi lo nga wene dine ya we e chane chen tre le balo ye e chen tre le ba ko ni rot so e ba che wo yi ye ni a ki era in le ba pe o kwer ku mai ka ku ko si ma na wi gwa che lo o chukan jame long awen yung le balo e chan ba ba bek di lo ro pin no ma bi che bi bar pin ya ret long awen wo ku lon yin ka loy u ting yin ka te na chat wo chat dom me adu ke ye te de ago che na di adi ta woni no ba kan loy ngu ku ba kan loy je la ka jui ko ka woni ke ye ka loy wara e chuku kan loy lel ku ka ka le ba ka te so na cha ka te ka ka pi du le bu ngot ke nam du ta kenum dua berapaan penyetan tak ikang di tahun ini in kedai ini tak taban kiri ceben ku ceben ke kau cara tak differently lain ane bata cara ku kalau biman kau dah le betul ting ke kepiole sehari ane kakak cik ke mai ku kedai ini cakap stress raja kau ibu ujala anxiety tak ku jela piol arah raja kau ibu long awen eran jatah cik kena ku jepin nam jela deh mana ku narari ane ibu waret kini kerana wni jala luai bi jala yen ko wni bin ka kula tuet luai
0: ilan te chita wan si en luai tanaya ko jo na kun nam bion blu e ka luai lo nada te chikang pir jala kar li ka ya ken jampo chit kun cha luai le ya ta tin ku jala kun lengen ke le ku bda la ya te chita chen ko tin ba tong tong ro loi ta won ira ro yok tin ren re jen che ben ke gen ku chiran ko kwan ta bin en ti am tin kayen chala raja pe chimnya chinen luel ku kedat ene ka jal ben ting tinaya elonada katan ran yetok kawich blang kwon wonen dil yok ten kwon inen yok ke chitiam ke cheyine tok abang ko jwa ku kele ku bi aptin tane ku balaj ti kwon ta won bin kwon binen yok ten chimn kwon chinen kang gor jam dana kulari lonada kuiran yok yip yip pogiat kuin wich kwan chit kana ke kwan kim kin le ku balat na kim do ya ku goin la jam ke gen wala loy kawon yu arnum biyan bi cheto ngone ne tagi chimun won chi la ne loy lonada ke che nyu baban nyu tv chok batin ba kawon be jam do no po jwage biya ke ben ko yin le ku balu ka ko won morgo chimun won chi ne loy ilan ni chuk ban le na sha ton ka ram ko sbs tongya
1: chale ja kwar ko cha kale ju ko pinya
0: da apat tan we ko yin we go ping ten ta na kenen ke jam ok ten ogelan a ka chit ka won na sha ka pir jariel ke kayinda ke lek bi ke jola jol ben metten chimun ka ga pyal nom ran ye tok eren kan kan e chi yok lo nada weo ku jala pyal nom ran alen ta won nuet ke ga tok eren ta chi weo lo ker le cha lo ngin ka jwa yon ke ke wi bin pir a iriel kuna chi iriel ka yi gin tek tek kuna yi ka yin tek tek ta ka jal ta ga che dal yen da ki binen jal gum ka chi ta ka ku ta na ta kinen ko kwan ka dalon binen gum ai jalte ga pel ngale ku bien luela ka bia lu ka morgo blangale ku bien de no mo chalangale bien lu blu ka ko gon rach ke ta na ka churut ko lo kuna yo ke chi rial ta longin ka wi bat ko ai lai ti tan ko jwa won ka ko ai jal tan ko ke tawonen chigdang che ni dal tun ko ngodien chi dal en tawon bien jala ta tun ke ya ko pat ku brand ya lat ti ko ai ko wi ku bangi a che yi ni tok abang ka ban ban en ken ka jam ok tan ta na wo chu ke le oka che tabuk tok ga gya dan ya ko lo ku ka won ta ka chu jam tan a ke bu ke ban do ge ya ma weda lonada ka ko akunum property council pan australia a jam ka won ke brod war wed kan hot ke che kuma did australia lo ta chi dabien kan martin a che lon won bien ka won ta del bien ke gwa le ban ban na le ban ya ka donald trump e jam lonada tong wen lo rot kam ken ke ran a chi lo nun bien ben to thun ke ching kam ba ri quick bien thok

0: ya stama ya dage kan cewa ba zai murabus ba duk da matsalolin da yake fuskanta duk wani bangare na jam'iyyar sa na ya sauka daga karagar mulki a Najeriya jami'an hamayya sun zo martani kan kalaman tsohon dan takarar shugaban kasa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da cewa har yanzu akwai yiwuwar jami'an adawa za su yi aiki tare a zaben shekara mai zuwa koda kuwa ba sa gargashin inuwar jami'a daya
1: za mu tabbata mun ji magana daga gurin jama'an da suke kasa tukuna mu fita dan takara saboda haka abin da yake ciki yanzu za mu yi tafiya tare mu ga wanne ne ya dace mu yi amma wasi processing ba mu kai ga kashin tukuna ba muna kan magana tukuna in lokaci yayi za mu fara mu yi bayani inda ya kamata mu yi
0: A jamhuriyar Nijar yau ce ranar da aka warewa mata domin tunawa da gwagwarmayar da suka yi wajen neman kafa demokradiyya tare kuma da kwato kansu yanci tuku ana ganin matan kasar su yin samu ci gaban da za su yi murnar bikin wannan rana
2: bakkotun shari'a kenan kurti kwant kenan wacce ta taba rike wannan mukami minista ina jella cikin dai madawai dai na mulki yalla prime minister da na tsaron kasa danyi wacce ba taba kama wannan madawan iko ba da na cikin gida ko shi kuma ana nan ta yi
0: Tun da dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin amma sai bayan na karanto labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na hanyar tafiya birnin Beijing a ziyarar farko da wani shugaban Amurka zai kai kasar China tun bayan da shi Trump din ya je a shekarar 2017. Babban abin da zai fi mai da hankali a tattaunawa sa da Xi Jinping shine tabarbarewar dangantakar kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Amma kafin barin sa birnin Washington Mr. Trump ya ce za su kuma tattauna kan Iran ko da yake ya dage kan cewa ba buƙatar taimakon Amurka wato China wurin kawo ƙarshen rikicin.
3: We have a lot of things to discuss. We have Iran very much.
0: Yace muna da abubuwa da dama da zamu tattauna. Mun riga mun gama da batun Iran ko su yadda a cin mai yarjejeniya ko kuma mu yi kace-kace da su. Duk ta hanyar da aka bi zamu yi nasara. Ana tunanin dai mai yiwuwa shugaba shi zai matsawa Mr. Trump lamba kan takaita sayar da makaman Amurka ga Taiwan. Tawagogin China da Amurka sun fara tattaunawar kasuwanci a Koriya ta Kudu gabanin isar shugaba Trump birnin Beijing. Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya gana da mataimakin Prime Minister China He Lifeng a filin saukan jiragen sa wato jiragen sama na kasa da kasa da Incheon da ke birnin Seoul gabanin tattaunawa da shugabannin kasashen biyu za su yi gobe Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakkausar suka kan yadda kafafen yaɗa labarai ke bayar da rahotannin labaran da suka shafi yakin Amurka da Iran inda ya bayyana rawaito cewa Iran na da ƙarfin soji a matsayin cin amanar ƙasa. Sakon

0: wallafa a shafinsa na dandalin Truth Social ya zo ne bayan da jaridar New York Times ta rawaito cewa har yanzu Iran tana riƙe da kashi 2-3 na makamanta masu linzami, kuma ta sake samun damar yin amfani da yawancin cibiyoyinta na ƙarƙashin ƙasa. Jaridar ta ce rahotannin da gwamnatin Trump ke fitarwa da ke nuna cewa ta daidaita sojojin Iran ya yi hannun riga da abin da hukumomin leƙen asirin Amurka ke faɗa a bayan fage. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Prime Minister Britania Keir Starmer zai tattauna da ministan lafiyarsa West Streeting, wanda ake ganin yana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya gadansa yayin da yake ƙoƙarin yaƙar yunƙurin tsige shi. Majalisa da dama dai daga jam'iyyar Labour mai mulki sun buƙaci murabus, sa'annan wasu ƙananan ministoci hudu sun ajiye aikinsu. Amma Sir Starmer ya ci gaba da nuna turjiya, kuma ya zuwa yanzu dai babu wanda ya kalubalance shi kan shugabancin.
1: There is currently a standoff between the Prime Minister.
0: Wakilin BBC ya ce hali yanzu akwai takun saka tsakanin Prime Minister da magoya bayansa da ke cewa ba za shi ko ina ba, da kuma wani bangare na jam'iyyar Labour da ke ganin cewa ba zai taɓa zama shugaba mai farin jini ba, don haka ya kamata ya ƙara gaba. Matsin lamba kan Prime Minister ya ƙaru ne bayan da jam'iyyarsa ta Labour ta sha mummunan kaye a zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a makon jiya. Wasu 'yan mata biyu mazauna Gaza sun samu lambar yabo ta inganta muhalli bayan sun mayar da baraguzan gidaje da aka rusa zuwa bulo na gini da za a iya amfani da su. Tala Musa da 'yar shekara 17 da 'yar uwarta Fara mai shekara 15 a halin yanzu suna rayuwa ne a cikin tenti bayan da aka tarwatsa gidansu a harin bam a bara. Sun haɗa baraguzan ginin ne da wasu sinadarai don haɗa bulo da za a iya amfani da shi wurin gina matsugunai na wucin gadi.
2: The sisters plan to use their prize money 12 and a half.
0: Wakilin BBC ya ce 'yan uwan sun shirya yin amfani da kyautar kuɗin da suka samu daga lambar yabon da ke wato da ya kai dalar Amurka 12,500 don koya wa sauran matasa dabarun nasu. Yanzu haka dai suna harin lashe kyautar ce ta duniya baki ɗaya. To, ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To, yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban Amurka Donald Trump na hanyar tafiya birnin Beijing a ziyarar farko da wani shugaban Amurka zai kai kasar China tun bayan da shi Trump din ya je a shekara ta 2017. Babban abin da zai fi mai da hankali akan tattaunawarsa da Xi Jinping dai shine taɓarɓarewar dangantakar kasuwanci tsakanin manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Ka rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
3: An dai ya tsaurara matakan tsaro a dandalin Tiananmen Square da ke tsakiyar birnin Beijing gabanin ziyarar shugaba Trump zuwa ƙasar. An kuma shirya liyafar cin abinci, kuma shugabannin biyu za su kai ziyara zuwa wuraren bautar China na tarihi domin gudanar da addu'o'i. Haka kuma shugabannin biyu za su tattauna akan batutuwan da suka shafi Iran da cinikayya da fasaha da kuma yankin Taiwan. Kafin ya bar Washington, shugaba Trump ya ce za su tattauna akan Iran, amma ya dage da cewa baya buƙatar taimakon China wajen kawo ƙarshen rikicin. Sai dai ana ganin shugaba Xi zai matsawa Mr. Trump da ya rage yawan makaman da ƙasarsa ke sayarwa Taiwan. Abubuwa da dama dai sun sauya a China, musamman a yanzu da shugaba Xi Jinping ke wa'adinsa na uku kan mulki, kuma ya mai da hankali wajen zuba jari sosai a fannin samar da makamashin da baya gurɓata muhalli da ƙirƙirarriyar basira da kuma na ƙera butun-butumi. Haka kuma China ta yi duk wani abin da ya kamata wajen ganin bata dogara kacokan akan Amurka a matsayin babban abokiyar hulɗar kasuwancinta ba. Yawan kayayyakin da China ke fitarwa zuwa Amurka ya ragu da kashi 20% a cikin shekarun da suka gabata. A lokacin da tsarin haraji na shugaba Trump ya fara aiki a bara, China ta kasance ƙasa ɗaya tilo da ta nuna turjiya da jajircewa. Sai dai ko yarjejeniyar dakatar da harajin za ta ɗore, kuma ko za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya mai muhimmanci tsakanin ƙasashen biyu? Wannan dai ita ce babbar tambaya a wannan mako. Amma dai a bayyane take cewa harajin da Amurka ta sanya wa China a bara ya ƙara ƙarfafa ƙasar.
0: To, akwai da Raliya Zubairu. To, yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda jam'iyyun hamayya suka soma martani kan kalaman tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NDC na cewa za su yi aiki tare a zaɓen 2027. Sanata Kwankwaso da ya ce ko da yake yanzu ba sa jam'iyya guda, hakan ba zai hana su haɗa ƙarfi da ƙarfe ba don kawar da shugaban Tinubu a zaben mai zuwa. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
4: Yayin wata hira da gidan talabijin na Arise a Najeriya, Sanata Rabiu Kwankwaso ya ce akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsu da dukkanin jam'iyyun hamayyar ƙasar

0: waɗanda fatansu shine samar da shugabanci na gari. Habib Sale Muhammad Mai Lemo shine kakakin ƙungiyar Kwankwasiya mai goyen bayan sanata Kwankwasan. Ya mun ƙarin bayani kan kalaman nasa.
1: Magana da yake ofofi duka na yin haɗaka a buɗe suke, kuma muna kyautata sun cewar in Allah da komai ya faru da ita ADC din, ko ta tsallake wannan matsalolin da ake da ita, ko ta samu damar tsaye da ɗan takara ko ba ta yi ba, amma dai muna tabbatar musu da cewar a shirye muke wajen mu zo a aiki tare da su. In dai burin na tabbatar da cewar a kayar da ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, kuma na tabbatar da a ci gaba da shirye-shirye
0: har da sauran jam'iyyu kenan.
1: Har da sauran jam'iyyu yana tabbatar maka da wannan. Kuma mun san daga nan zuwa wani lokaci yanayin yadda ya bayar da yanayin yadda shari'un nan suka ci gaba da kasancewa,

0: bi sauki in har za mu fidda dan takara to tilas ne wannan dan takara ya fito daga jam'iyyar asali ta adawa wacce take tace ta ADC amma ina tabbatar maka ba za mu yi inna ridi kawai dan wasu jam'iyyu daga kudu sun fito da dan takara daga kudu mu ma mu ce za mu fito da dan takara daga kudu ba wannan bai dauke yancin wani dan kudu yayi takara ba in kuma har ya kai ga nasara jam'iyyar za ta mara masa baya
1: idan tafiyar ta kasance haka waye zai mara wani baya jam'iyyar ku ce za ta mara wa jam'iyyar su baya ko ko a'a yan takarar ku ne za su mara yan takarar su baya
0: in har za a yi wannan hadaka jam'iyyar ADC ita ce za ta yi jagoranci a gaskiya kenan saboda jam'iyyar mu ita ce take da mafi yawan jama'a da suka raja'a kan adawa a Najeriya
1: to sai dai a cewar Farida Abdullahi ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta PDP bangaren Tanimu Taraki kofar sa a bude take dan tattaunawa da kowace jam'iyya
2: za mu duba mu gani wane ne ya cancanta wane ne jama'a suke so saboda mu PDP mun ga mun fada kan cewa duk dan takarar za mu fidda shi wanda mun tabbata zai ma jama'a aiki ne zai ma jama'a adalci za mu tabbata mun ji magana daga gurin jama'a da suke kasa tukuna mu fidda dan takara saboda haka abin da yake ciki yanzu za mu yi tafiya tare mu ga wane ne ya dace mu yi amma wasi processing ba mu kai ga kashin tukuna ba muna kan magana tukuna in lokaci yayi za mu fara mu yi bayani inda ya kamata mu yi
1: wannan dai na faruwa ne yayin da mutane da dama ke nuna shakku kan yiwuwar tasirin yan hamayyar idan suka shiga zaben a rarrabe lamarin da ya sa wasu ke zargin wasu daga cikin su suna yi wa jam'iyyar APC da Tinuba aiki ne domin kamar yadda yan magana kan ce sai bango ya tsage kadan gare yake samun wajen shiga Ahmad Kabo Idris sashen Hausa na BBC a Abuja Nigeria
3: Daga batun siyasa sai mu je ga batun ilimi duk dai a Najeriya inda kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ta yi barazanar shiga yajin aikin sai babu ta gani kan wani shirin gwamnatin kasar na soki wasu kwasa-kwasan da ake koyarwa a jami'o'i da ta bayyana a matsayin waɗanda ba su da amfani yayin wani taro a Adamawa shugabannin kungiyar ta ASU sun bayyana mataki a matsayin wani yunkuri na durkusar da harkokin ilimi a Najeriya don haka ba za su zuba gwamnati ido ta dauki matakin ba Professor Abdulkadir Muhammad shine shugaban kungiyar ta ASU Region Jihar Kano ya kuma yi wa Aisha Aliyu Jafar karin bayani.
4: Waɗannan kwasa-kwasai waɗanda suka shafi bangaren humanities ne da social sciences kamar abin da ya shafi philosophy kamar abin da ya shafi koyarwa bangaren addini da bangaren yare wato linguistics da irin su fine arts dinnan da abin da ya shafi tarihi ma da al'adun ƙasa watan kamar geography dinnan duk gwamnati suna ta tunanin cewa waɗannan kwasa-kwasai da ake koyarwa kamar ba su da amfani mu kuma a namu tunanin a namu sanin mun tabbatar cewa babu wani ilimi da ake koyar da shi a jami'a a yau da za a ce ba shi da amfani kuma waɗannan kwasa-kwasai su ne suke koyar da abubuwan dabarun da za a iya samun hanya mafi sauki ta maganin wasu al'amura da suke damun wannan ƙasa tamu musamman ma yanzu da muka samu kanmu akan matsalar tsaro akan matsalar matsin tattalin arziki da abubuwa da dama akai
5: kamar a matsayinku na masana a fannin ilimi shin ba a tattaunawa da ku ne kafin ta da irin waɗannan tsare-tsaren da har sai amta da su kuma ku kuma ku zo ku ce ba su yi ba ba ku yarda da a soke su ba kamar ba ku a cikin tattaunawa da aka yi ne kafin kai ga wannan mataki
4: a gaskiya ba ma ciki yawanci waɗannan matakai da ake ɗauka za ki ga cewa su shugabanninmu na wannan ƙasa tamu yawanci sukan ɗauki umarni ne daga iyayen gidajensu watan waɗannan turawa da kuma hukumomi na bankin duniya da IMF masu ba su rance inda suke samo kuɗaɗe a kai yawanci su waɗannan hukumomi su suke zuwa su ba su irin waɗannan shawarwari domin su zo su aiwatar da su don kika duba akwai curriculum da dama da aka zo yanzu aka canja su waɗanda idan kika je ƙasashen waje misali kamar koyar da tarihi da koyar da yanayin ƙasa har yanzu ana koyar da su tun daga primary school da matakin secondary school a waje amma mu a ƙasarmu an dawo an ce waɗannan irin ilimin ba su da amfani tsarin koyarwa da harshen uwa wanda an yarda a koyar da shi daga mataki na ƙasa na ilimi wannan gwamnati da ta zo ƙarƙashin wannan minista ya zo ya ce a soke wannan abun

0: Hiroshima ila Isufu. Amurka ta nuna damuwa kan yaduwar kungiyoyin mayaka masu tsatsauran ra'ayi a yammacin Afirka, musamman ma a yankin Sahel da kuma tafkin Chadi. Gwamnatin Trump ta gargadi kan yadda ta ce mayakan ke kara karfi a yammacin Afirka bayan da ta ikirarin murkushe su a kasashen Iraki da kuma Siriya. Ga'awal Ahmad Janyo da karin bayani.
1: Amurka ta fitar da wani rahoto ne na sabon tsarin yaki da ta'addanci a 2026, inda gwamnatin Donald Trump ta bayyana yammacin Afirka da yankin Sahel da tafkin Chadi da ya hada yankin arewacin Najeriya a matsayin wata matattaran mayaka masu tsatsauran ra'ayi, inda bayan ikirarin Amurka na murkushe su a yankin gabas ta tsakiya, yanzu sun tare a Afirka, yankin da ke fama da matsalan masu tayar da kar baya saboda abin da ta kira raunin gwamnatocin kasashen na Afirka. Tuni dai masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu suka fara tsokaci.
2: Yadda aka rubuta shi wannan sabon tsari na yakin ta'addanci wadda kasar Amerika ta wallafa, gaskiya ya saba da mayar da muka saba ganin yadda ake rubuta shi irin wannan tsarin. Wannan akwai maganganu na siyasa da yawa a ciki. Don misali, a ciki shi shugaban kasa mai ci yanzu ya nuna cewa lokacin da ya yi mulki na farko ya tarwatsar da kungiyar daular Islamic State kenan da kuma kungiyar Al-Qaeda daga kasar Iraq da kasar Syria. Da kuma bayan ga haka sai suka taso suka dawo nahiyar Afirka, cewa yadda ya ambata a cikin shi a tsarin gwamnatin da ya karba mulki daga gare ta gwamnatin Biden ita ta bari har haka ya faru, shine ya ayyana wurare 6 ko 5 inda yake nan ne a Afirka wayannan kungiyoyin suka dawo, ciki har da Afirka ta yamma da yankin Sahel da kuma nan wannan yanki inda tafkin Chad yake, Chad Basin kenan, da kasar Mozambique da kasar Sudan da kuma kasar Somalia.
1: Daya daga cikin manufar sabbin dubarun yaki da ta'addancin da Amurka ta bayyana shine hana yaduwar kungiyoyin ta'addanci waɗanda manufarsu kaiwa Amurka hari, da kuma jaddada manufar kare mabiya addinin Kirista da ta ce suna fuskantar barazana musamman ma a Najeriya. To kome hakan ke nufi ga Amurka da kuma gwamnatocin kasashen na Afirka?
2: To a ƙarƙashin wannan ne ita kasar Amerika ba za ta kafa sansani ba, amma za ta ringa tura ƙananan tawaga da niyyar cewa su taimaka ma gwamnatocin Afirka kare kawunansu, ma'ana ita ba za ta dau nauyin ba, sai dai kasashen Afirka su dau nauyin da taimakonta. Abu na biyu shine karfafa alaka tsakanin tsaro da kasuwanci, ma'ana duk inda za ta zo ta taimaka to sai an biya mata bukatarta ta na kasuwanci. A fahimtar mu, abinda ya kamata kowace kasa ta tsaya ta tantance shi menene muradinta. Kasar Amerika muradinta ta samu gaba, kuma shi za ta yi kokarin cimma a dangane da tsaro kenan da yaki da ta'addanci tsakaninta da kasashen wannan yankin.
1: A cikin rahoton gwamnatin Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki da gwamnatocin kasashen Afirka da ke fuskantar barazanar kungiyoyi masu alaka da IS da Al-Qaeda da kuma ke yi wa Amurka barazana. Amma a cewar Amurka, har sai kasashen sun tabbatar da tsaron kan iyakokinsu da toshe duk wata kofa ga 'yan ta'adda. Awwal Ahmad Janyau, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.
0: Tolilewa a Najeriya, gwamnatin jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin kasar ta kawar da shakku da jama'a ke nunawa game da mayar da tubobin mayakan Boko Haram cikin jama'a bayan sauya musu tunani.
3: Idan ana maganar tubabu a wannan rikici na Boko Haram, mafi akasarinsu manoma ne da kuma waɗanda aka tilastawa shiga a wannan kungiya. Tun 2021 zuwa yanzu kimanin shekaru 5 kenan, kimanin 'yan Boko Haram 300,000 ne suka mika wuya wa gwamnati. A cikin wannan adadi na 300,000 din, sama da kashi 70 daga cikinsu manoma ne da matansu da kuma yaransu.
0: To sai a kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin ƙarin bayani. Da cewar kungiyar agaji ta Water Aid, iyaye a yankin kudu da hamadar Sahara na fuskantar barazanar mutuwa sakamakon cutar gyambon haihuwa ko zazzabi mai jego kusan so 150 fiye da mata a Turai ko Amurka ta Arewa. Kasar Zambia na ɗaya daga cikin kasashen da ke da mafi yawan mace-macen da ke faruwa sakamakon haihuwa ba tare da samun tsaftataccen ruwa ko makiwayi masu inganci ba. Ga fasar rahoton wakilar BBC Anita Nkonge.
4: Mwana ndaga mtu

0: wannan so na janye takarata ta sakar sanan Kano ta Arewa na gowashi wanda yake a kai yanzu shi sanata Barau Jibrin kuma mun yi masa fatan alheri za mu yi masa aiki da fatan za a samu nasara insha Allah.
1: Me sauya alƙawari akai maka haka ko kuma ya faru ta kamai mai?
0: To gaskiya takarata da gaske nake to amma kamar yadda na gaya maka nema aka tafi kuma masu iya magana sun ce kai da mura kwashi baya girma shi dai a cikin harkar nan wannan shi ne karansa na hudu kuma muna bugawa sai a zo a ce a bari a yi haƙuri to mutane ba sa son wannan ni ma ban so hakan ta faru ba to amma bayan da za a yi manya sun shigo cikin al'amarin kuma ka ƙi aka je aka yi zaben harka ce ta zaɓe ba ka san yadda za ta kaya ba amma dai don a samu haɗin kai ko a tafi gaba ɗaya kuma kanan ta ci gaba yadda za mu haƙura kuma nemi wani abin da Allah zai kawo domin a samu a haɗu. Ka ci gaba da manufa guda ɗaya ta ƙarfafa jihar nan tamu don ci gaban wani al'amura.
1: Amma akwai alƙawari da aka yi a tsakani haka misali an maka alƙawari?
0: A'a ina maganar alƙawari siyasa ku muke yau shekara ta 37 ina harkan nan an samu wata ran kuma an rasa so ita siyasa dama haka ta gada mu ma mun kai matsayin da za mu ba wasu haƙuri kuma su haƙura. Saboda akwai matsayi irin na majalisar jiha da majalisar tarayya duk za mu iya ba su haƙuri hasanatocin ma ana ba mu dama mu ba su haƙuri har ma 'yan takarar gwamna so ba alƙawari yake ba sai dai kawai ka kalli girman Allah kuma ka kalli mutanen da suka zo suka ce ka yi haƙuri haƙuri baya ɓaci saboda haka mun yi haƙuri kuma Allah da zai zama alheri tare da mu.
2: Injiniya Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzakina. To har wa yau muna Najeriyar inda babbar kotun tarayya da ke Abuja a yau ta yankewa tsohon ministan wutar lantarki na kasar Salamu Umma hukuncin ɗaurin shekaru 75 a gidan yari. Hakan dai ya biyo bayan samunsa da laifin almanda hana ta naira biliyan 33 da miliyan 800. Da ke da alaƙa da ayyukan samar da wutar lantarki na Zingiru da Mambila kotun ta yanke masa hukuncin ne bayan samunsa da laifi akan dukkanin tuhume-tuhume 12 na zamba. Da kuma karkatar da kuɗaɗen gwamnati da hukumar yaƙi da yawa tattalin arzikin ƙasa ta annan TFCC ta shigar a kansa ga rahoton Haruna Shehu Tangaza.
3: Da yake yanke hukuncin mai shari'a James Omotosho ya ce an ɗaure shi shekaru 7 kan kowane daga cikin laifuka 10 daga cikin 12 da aka same shi da aikatawa sai kuma shekaru 3 da shekaru 2 kan sauran laifukan guda 2. Sai dai mai shari'a Omotosho ya ce zai yi zaman shekarun ne a lokaci guda. Amma ba tare da zaɓin tara ba, face a kan laifi na hudu da ya ba da zaɓin tarar naira miliyan 10. Alƙalin ya kuma bayar da umarnin cewa ɗaurin zai fara ne daga ranar da aka kamo tsohon ministan saboda an yanke masa hukuncin ne a bayan idonsa. Kotun ta kuma umarci dukkan hukumomin tsaron ƙasar da su kamo mamman a duk inda aka gan shi. Bugu da ƙari kuma kotun ta baiwa gwamnati damar karɓe mallakar wasu kuɗaɗe na ƙasashen waje daban-daban da aka kwato daga hannun mai laifin da kuma wasu kadarori guda hudu a Abuja da aka gano mallakinsa ne. Haka ma kotun ta umarci Sale Mamman da ya dawo da gwamnati da zanzurutun kuɗi har naira biliyan 22 a zaman raguwar kuɗaɗen da aka ware domin gudanar da aikin tashoshin samar da wutar lantarkin na Mambila da kuma Zingeru. Wannan hukuncin ya biyo bayan wata doguwar shari'ar da hukumar FCC ta yi da tsohon ministan wadda ta zarge shi da hada baki da jami'an ma'aikatarsa da kuma wasu kamfanoni masu zaman kansu wajen karkatar da akalar kusan naira biliyan 34 da aka ware domin gudanar da manyan ayyukan tashoshin lantarkin guda 2. An dai fara gurfanar da Sale Mamman ne a gaban babbar kotun tarayyar da ke Abuja tun a ranar 11 ga watan Yulin 2024. Kan tuhume-tuhume 12 da suka shafi hada baki don yin zamba da kuma halatta kudaden haram sai dai ya musanta zarge-zargen da aka yi masa. Amma mai shari'a Omotosho ya ce ya gamsu cewa hukumar EFCC ta iya gabatar da gamsassun hujjojin da suka tabbatar da laifukan da ake zargin tsohon ministan da aikatawa. Salima Mande ya yi aiki ne a zaman ministan lantarki a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari.
2: A gaida Haruna Shehu Tangaza da wannan rahoton wanda za ku iya samu a shafinmu na bbc.com da kuma inda aka yi sulhu tsakanin Barau Jibrin da Abdullahi Gwarzo. Da haka agogo muke cewa 9 da saura kwata a Najeriya da Nijar haka lokacin yake a London 8 saura kwata kenan agogon GMT da kuma Ghana. Umai Masani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu sai Jamhuriyar Nijar bayan da ma'aikatar cikin